vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naibi ba secret na yo nyonso. Elo que tamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga nazali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutachaka motema. Obaniko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladite. Kindumbe zali pidisyon.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na Baza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman eswingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai. Ndenge bakomaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamwisaka ngai. Na monoko zandoki. Ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, ndili na kolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mabala. Exemple, ezalite. Awa balwa pona ngana zendumba. Na kotambwa na mwase libala. Yangona kopi.

soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo.

0: zio evoa. We made it a son de bu dog bet to emo, de bu mon yong bedi kwoi. A so ka kano fe, tra la we made a jog mantui, bo ayahimeo, mele bino do eton eton sawe. Eo azo de mewe ade, ayazo meo, edo kando kanjinu mele biwe, fie wede o jenwe ade, diplomo eneo ado kakabodo doktora, loo, keke kwadi, enyoa keke kwadi loyo, mede vwele kobo sonwe. Bo afonyo eno do semaine ko biowe tu ai to ko meo ano mo mede bo nozia o tumba kola ole nu debu edo gbogbo we afonyo eko konu yin do fide bai ta fo mewe wi me yonu ati sun edo mariage na blowe alo akoblo bo tagba egbe so uve azine gbe asupo me podo jire uve le supo eno le de beno blo mariage mo koton bo nu binu ple beno chi pegbe tumba kola ole meda kodo emi do dido nu ye jindo meti e kuin do en e no do wa blo le we kuin emi ton o meti le to no se a wan bono tia tu de ji e ai hon gbe do ji ton si ho we ton kaka wa jiji teme yo a chene de na emi lo moton
1: mo fi okun mo fi obin mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi ki bi tin jo mo lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le bo ki re bu do ni do to do mi we di o mi gbogbe ni re ni gbogbe wa yi
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti ton gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun fi asoro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ti en control ilu ibe ni lati bi ko ti bere ibi ibi ebe bi ti o pari ti oba tun fun so lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bu de gbe oyin o to ri se boro pe na si so wa me se se o je ni jogbe ni me se se le a ku ro e a lo gonu mi we bo mi joro to wa kan re bo fifa e bo to wa me on le a ku no e ku na jo me de bu di o le to wa na do fifa me de
1: e leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo ni ti okun buruku aye ni ti buruku de wa to mo kon
2: ami e na se mu ni me de to do mi ele e bi o papa mi kan do e ni na do o do o kan ki gbo me san e yin kan ni ran kan bo no bla me e wu e jan do o do
1: kini kan wa ti awa yoruba ton ma n pe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo se fele to yi be na lo se yi to nipa pe kon fi de omo araye awon wo ni ma nlo ku yi awon wo no ma tin de aye oni ko ku buruku de wa tomo tomo
2: papa mi ton bi de nlo bi je ande yo yo be mi na do hodo okan ni na kan okan bi gbo me ton e no bla me be no yo do okun aye aye ye se kan kan de be bo e no fe je amo kan eyin kan de bo nu eyi bo do bla me na yesi sun gbede gbede wa
1: elomi wa so je pe okun aye ko won tawon eni bi ti won fi de yi lati gba tohun ti mari ko gbo pa ko gbo po ise awon eni bi ni o so pe ko won ti lo de ile omo e mo bi kan so to gbogbo ewe ti o le ma lo pata eni sise fun eyi fun gbawo yukun ba nlo ti wo ba nlo eni sise iwo kan ma ri pe omo to e ko gbeje loju aye oju ohun lo ti ma lo gbe ti ejo ise okun aye ni aye ni ti okun buruku de wa tomo tomo
2: ami le chele mi papa mi to be ko nu mi we do kan ni kan o kan bi gbo me tan o kan bi ble e no bla me bo adasu ye adasu o lo kan ni kan e o ku aye do e papa mi to bi yo e si aso wu ale kere ni
1: o ku aye ni de wa awon ti kan wa wa ti won fi si lara pe pe yo ma nawo ti ohun le ma ri ko fun kan to jo nso ohun atoko ohun ki ni won ma pada gbogbo nkan to nawo si yen ko kin sona o aye ni ti okun aye ko ni ti de wa tomo tomo
2: kanyana kan kan bi gbo me tan wa ni no sundu me wo e da lo nde bi wo mi o nu ni mi kon ya akulu no na de ni si kan bi gble ni o e na tun ni si kan mo ko tomo kanyana kan e lo kan bi gble lo bi gbo me si kan e do no bla me na e te de ni
1: okun aye aye ni ti ku buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo e re elomi wa to je wi pe ibi ti aimoye eyan ti koja a ma se kini a ma bo loju a ma yin oju le mewa to wa tin koju si fowo si ko ni ri nkan ti ohun fowo si eh ise okun aye ni aye ni de wa tomo tomo
2: Maybe Volade, boy, it there on way doing you well. Did they make you go before well? A and I'm booking it for a no blame boy, man, or more may they may. I put on that day, see, does that mean?
1: Oh, quiet, along for Nikioku, Bruku, if you want it, Motomo, for my religion, and the little Maricon will be a sister.
2: I mean, it's a lamb, it's a part of that word of Kanyanaka. Many are called no blamina, but no blamina, Akuna no blamina, Mount Nano, did it and a blamina. Made a lady, but yet they are new, Tamlo, in a foot rod of cookies of the meal. Alain, a foot rod of any do, Sukota, can be blaming you. Yes, we want to let it in.
1: Ever looking what I say, O Mobia Jacale, Bonita. I want to go a little where I am around with two masks in a two master. Isso com a gente, olha o bom, nesse o grupo, com esse de onde toma toma.
2: Mas ele vou lá e depois ele deu a nós e a joia, então se a matou, alô é do boutique, alô é do bureau, alô é do filho do azar de não há né. Mas da quatro lá disse se ele der nada se há o, do cliente não há ego, ele não do missa o, a mão vai meia meia dona can, a yeye can, digo nha kaka se can, ele tomou blame na é o blame o. Ana mo kliya mo esa we ade obeto na je ti ne mo di akina vi volo me kada pato na do misawe e do mo nu we mede un ti kere we reji an tu lo kanyan kan e ne de blawe na me de vole de bo ye de le o kanyan kan e ye to blawe na e we do nu mo ko ton le bi se se rengle do tu pe we we do mo nu we mede un papa mi ton otun ba kola wole we do mo nu we mede bo amoro ayeye kan atokan eni oro ya donu eni mu amu wede do mu papa mi to lo di do wele bi sese me o ti tero pede ji kon gbonu tokota 1 les jambette weiro 01 95 18 91 23 weme da franco wea. We made a sacket where we made a fiddy lele doko bonu lebe. Aye, ye, e no blame, a se sikan, di donyan kan sikan, e no blame boye mono mo ki vo ha, e no amon wede de menu, we chike, yo wede de ana, pa di donu akulono.
1: Ayo ni ki yo kumburu kute wande tomo tomo. Ere le gwa sepe ti yon bati ki yo kwa yo de, wani de konto wunko se kine ko la ko jo, yo wang bo yo ko ba gbo won se o ka owo yi o yi pe gbo won yi nta to ba para ya o ni le ti account ba o lo se na owo yi tan ise okun aye ni
2: ada so wa we nunu gba so ke yi we be nu na we si ti foko e ana mo de mi yi pe o kan jile sale o bi e ba mo ko nu kupo bi asan pe gbon anu mo to na apewe ahen buwa ifo we a anu ti won okun aye ayeye kan esin aso wi wa le tere.

0: vision kwa ekbe mene, televizyon kwa mene brone yon, ena an dialog pou nene yon disou. Ena disou, tanda men. Bon. O mami kare gile, ena an e khaye hwe nou zile yon nou bwe, ena an khaye hwe bon. Alok pa biji.
1: Alok pa biji.
0: O, o, o, sin sen gege yon tou mefi. Kwen dou mefi sin sen yon lofine kwa chou bo, yon disou lofine.
1: Ene.
0: Alok pa debu we, gyo, ena do, khaye hwe nou zile lan. Vitor vino de lek mwen ti mwen vese nou je at kwen kè dek pesi ba e goze kwen da e pon wan la do kofo kwen la lalun diyon e do nan nyi wan nyon de lè jè de genou vile e goze kwen da e pon wan e vwa do vitor vino lek mwen badanou wan e vile nan kom lenke nan wabbe kwa san za e nan koton jo vile nan fwan e vi e nan nan montan kwen de bon nan wuli bon nou vile
1: bon
0: nou wan nyon de nou jè de gi vile nan moun do gire e yon wan nou emi do kwen la lalun wan ngido e dan la service ganji
2: eyan
0: o mi ko da ko la be ben nu yin bo ndo man si
2: e ganji ya o
1: e na chenu mi
2: e na chenu
1: beaucoup papito e sande.

0: Zakaria Libonoa.
1: Elo mo salo rumi.
0: Tu bina lukun.
1: Lu turumi.
0: Bonadon turumi tolero. Non meiro kanu sazani.
1: Kanji.
0: Non dagbi, dagbi, dagbi. Dimi no ma hayo. We hen hunu ye. Bewa do kuton mio. Nwe niyo. Ewe mino zi. Bono. Wado kuton hayro fi bono timenu ye. Bo. Mekredi e wa yo do troho mi do. Mi do troho. Wado kan yo ho ho.
1: Ganchi.
0: Mi do troho. Wado kan yo ho ho.
1: Mi do ba.
0: Sin ho. Bono bo o. Toro mi tori. E jinja in bose ho ka ka ka ka ka. E broro de mi do bon pe. Draw di kuo. Edo. Bole ku draw bo fon. E le mo kan yo ho ho pe pe pe. E lo 5-5.
1: Wile bi sen eme.
0: E ne wile bi sen. Un we. E mo. Nwe bu ye draw iku. Kan yo ho de kanu ya umo. Non fio re mi ku draw. Bo non vi e mi ton. Nonu di mo. E bi o ma non ame. E ho kandu e kaka. E yi ma o me. Gi. E mi le po e po o. E kano ho ma o sin kano. Pwe me fi a misa we a. E ne ho de ro fi de we a. E ne yi wa. Mi teme teme ro. A misa e ton. Sin ali ji o. Emi pe po e non ho ka e ni o le bisese. Nye do yon tanda.
1: Moi.
0: Amon, de e ka a yi gon si fi yone. Emi le waro fi gane. Emi e ho ka. Be blo a mi sa ni. Nye le ho ka. Bo. E la soya misa ho mi bonan ko de ru ti ton. Bonan blo nou biyo. Emi le we non nou li ti. Amon. E blo bi di yon si we nou we yi ma ou me yon. Mi non le koutro mon koto mon le vo mon. Non vi emi ton ene yon. Mi mon non vi emi ton ene yon. Nou e non waro kwe di yon. Mi non mon re mi kwe kwe kwe kare kore wolo yon. Mi aro ki kambye mi le doel. Oh. Ne, bonbo e kana kubo. E mi ka ho kambon ton le bin yu yu amon bo. E kabi ka han le bo mwen, tegbe aji.
1: Tegbe aji. No, kambi yoda kuru kubo e.
0: E mi ka lo ho do yo le, mi ka le ado kan yu ho. Ho ho sin ho.
1: Kan yu.
0: Bon, mi ya do fi fon do kan, mi yon mi ya mwere bi fi fon do 5-5.
1: 5-5.
0: Bon, nan do nou nan vie ni yon do. Chou nan yi koton di yo. Nan do nou vie do aso ba we le. Di da aso ba, me yi tja wa aso le we me da koti nga. Aso wa to do aso wa to me. Me de le ti yon. Il est notre tribe na wa so I kan do agbon wa so a en wa me lesin fo ibi izi akiza ti wo za holi henu o be no mra mra ti ko mi mi
1: aso wa ren a
0: we so me le ro no aja blan 13 di be ro an 13 o bonu yin do ti me re me o ma plan bodo diploma a I de kun so ya yo Owe son boye de poti robi kon ma mere bo wa se njablo antretien njablo antretien akayo mi njablo antretien odin bo ame o sin ko igbe yo iron sa ko yo do akori iron sa ko yo do akori won je fi femi ninu ero ko do agbasa fidi
1: kanji
0: won je fi femi ninu ero ko do ero agbasa fidi
1: moye
0: do non mi ton le la mo aso bo sun le no bon ye kan ton me won mo aso Iza, fide yo, ilon jo fie kwa otubo. Mele no le a yo, mimo lo kodo, ilon fi fi. Akume da zon, bawe. Botune mi nan ze aso, emi ton. Bolando, blon,